Boroman ka. Oh, kalere jaro no mando. Korom ka kondang orang guna. Marabata na nga ito, chaype. Konda. Leangor. Mololoy kala.

0: Yo book mak tiang wale 7 AM tu. Matu ngama camal kure awa tiang yulung radio.
1: Yo le murkang ngama yulung radio tiar palma yo men mak.

Yoo, unin makan nga call Magic Mountain, kamani kaya ko better song. Pala karada ko alam ni nga rakaya kamritre na kun dao malayurta limurong jama. Yan na kun nga ramritre na yoy kambisitir wangay to dao yoy. Kanguni di nga ramuni na kun nina dial upit ngur diya kurungal limurungal nga paki alwala nga kaya nga nga wala nga nga tunarihan ngunin di kamuro. Pikus nga ratu na kun dal rumi ako yam na yoy po yamar kuli naliwala ngunin na kun ngaya ngumritre gulugo. Unale wala ndo ngaya ngo wurton gorogo ka na yun ngara tudal na kunya ko yamani nda un ka da un do nale ngole ka chamar kule bai ngo school el ngire bum u nale wala ndo ngaya ngo wurton gorogo kur ya mamire ngole ka na madwali di room uni nakku ngai ngole je mar kule bai ngo tena pokre le maktumato mele maram Yan bili na kun mar ngay dual dumbal una mer bili hindi ngay dual dao. To na kam. Kliya na kun ngay dual dao na aja mar kule ngole ka maringkit rin ngunal wukiri ngur. Nga pa kaili ngunay ako am reflection ngay ngunay di room. Mayali na ato ka maringkit kum cha mar kule ngunay hindi maringkit kun na mer room ngay tumaram pichan ngay ngunal chandu ka room ya ako am teacher. Na kun gila cha pala niya ngay ngunay room. Ni tu nana mir glaik ngur, ni kangu ni nana mir back. Jamar kule, huni ngai nguli classroom nguli nina, ngula na subject pa wala mir wala nguli maringkitir ka if they get it, nguli reflection yako. Ya balanya? Balanya yang ngai nguli maili, na jamar kule nguli ka learning is a reflection maringkitir wala nguli ka, nal chanli murtuka na kun nguli nina, jama, ya balanya mala? Ka wakanya most importantly wala lini jamar kule try maringkitir Mune wala na konduka chenlingo ya nukirel tending ka hopefully walto nina kun mulukur daltir walto waka jana kun name nengur area ngur ngapa kililakam economy yan na kun nalchen namur kadiali din nina room ngur nalchen ngay kadwali room ngara dali ya kuya ngal ngapa ki ur nginimbo mlimurung dial Australia basically na kun nalchen namur ka lives wal ngalimurung living dial di kamurungur Yakain ngay dal yako wangan meli wangan room it's nguro dan ngoga muro darua kadi ngi dingole kana kon chamar kule na nyoga ngon ngayatam ukri kore ja room gor weda ngay lingoni chamar kule ja affecting men makur room gor ko waka ngun yakka men makur ibali affecting na kunle kaya na kun dia but everywhere else across na kun to wanga ngara ka ga bai de kapu bura basically na kun ngay dal daun nal chen limur ngole ka living wal ngale murung room do local kakal so jamar kule ngole ka ngone learning to le din dele mitin ngur ja na kono kre ngur when they go to school tele ngai ka dele kakal ngura it's a local community idea ngai dole okre ka dara when they go to clinic check up olain do wal kamre ngi ter ngone picking up ngone ngone the local kakal ka knowledge tele na kon wana min ka dele ni na ka ngama ngarein tora ka rumi akoyam Upitil ngay tukul ngay jamar kulo yutu tina ja kandar puyo ngay yurta. Na ngay tu nama yaput si every ngunin ngunin the local kakal ka knowledge. Tili na kun. Wana min kadali ni naga ngama nga rin. Tora karumi ako yam. Upitil ngay tukul ngay jamar kulo yutu tina ja kandar puyo ngay

Eli ninnä jämangul. Strike olali jako jakam. Nelku walang uli nga yang umirir. Pikus walang aku ni dicak malah. Kawal jel walang turup yang alion. Ibelanya. Walang right. Kawal jatung ni nina ka. Fuwang kainda ya karamaringi. Jamamur. So jamar kuli jatuh yakar mati sekolah. Ka dicak yang alion ni maringi kum. Jamar kuli. Muni tu bayi ngo. Jamal walang ngirimbom. Untuk bayang u school. Tuala bakun ni rumah kan je ekonomi kor kali kor. Rum tu ngoleh ngayatam school nan. School nan ngoleh ngayatam teachers nan. Staff nan. Pala tu ni affecting je markul nan bala tu bayang u ngol je. Ngolah namun ada isko uang ngayin da isko depends je palanya. Nah ngolah ngayin ngoleh ka yakka main maktri nakul ngun ni rupiah kor kali ngol walal ngoleh bicen di din dicen malah. Ninan jamang ngol. Kalimur lingun nyalarum natyan wal kadwal. Una ko wal kadal ninna dice mala jamangur. Limur jal ngaito jamar kuli ka ngirimbum. Wukiril mraka wal to education maram. Yan na kulwal to ka ngirimbum educated jamar kuli. Walal to darangan ga room, ka mama, ka ngama. Ipala niya mala. Natyan ga nakun limur ninna. Ibu yan. How we bring up our children. Even. Tell you that kun tuwali di ngara room yako yang ngurungo. And then maybe ngara tungo ni yala lanyo malangwaka yung mala area yang ngari yako yam. Tara nga nara. Oye pinyan. Dota na mani kayo narapan.

Yo, when you make an akol, Ruby Hunter, Let the Children Be, kabing reading Time to Sing the Blues, nawekungam Robbie Mills, kabing reading kanekam Yellow Bird, The Safaris mala. Kadonya torangun idin Ruby akwem. Student mala, ka staff. Nama walongole kadwale ide gamuro. Kadao walale maram class ngur. Bala nyangur malangoni room ngur social problem ngur mala. Nakudna limurong lika happy pala nya around limurongal, outside limurongal community ngur. Pili nakundi ingi din nguni room dun, nguni na ngulangay lika nguni happen. Ngayata manyling nguni jamar kulit na limurong. Nakunya kan wala ka ngunin gulong ngunin yung ukirin man makom. Ngayon ngun wala lang yung liwot to niya bigyan. Kulo ko durom ko. Tiyaga to ka bala niya rin malagamuro. Kamala dya rin doli man makom yan. Nguro doli di problem dya markuliw. Limurong ka lang ako. Bala barang ikaw na meron na. Maka dyan akong doli already ng malangga program dya wonder na ngunin ngulik ka dya markuli. Ngoy ngayon ngayon mo. Sending school ka numanguli provide ngunin di that's program na. Pia kun beli tiket dari the Wardenian program. Tolin buy the warai. But then again, when you wang angurja, I ka ini problem ngura. Talangan tu ka ngai dia ngi din school yun limurong kalorom the school system dun palanya ni malanguro mari. Talangan wala ngulika. Kamar ki kom do parents na wala. Na wala to jamar kule karom ya ko man makuran do karakoro. Tualangoy malanguni issues po. Maraka Yaka wala lang do gulong room ngur, gulmaram. Ibi yan ngirin bunda ngur. If makada kung mailin, yaka indarangan, to welcome. Kung inaling uli kalimurong jamar kulin mala affecting to come to school every day. Weda ngay, yan ngarong uli kanina, there is a program, the rakbait ko. O, wagay ngay mala. Teachers to malang uli kadal, education system do balanya mala darangan nama. Ka if to ngayon ni Marindi, pala niya nakun, nakun takal ngayon nga, tula ka lang alabi at if to nakun di siya, malanin na jamang or strike all to. Nguni, wala lang nang dumakdali, wala hindi problem nung ito, unabala, yakalim rito darangan, nguni, economic ko rin, nagatula, yako, tarok, tabaki, ka wala lang nakun ngayon ni, affecting ngayon nili, di bala, wala dito ni Meragam, prunin na, jamang or, ka ngayon ito, ni jamar kulay, yakan ngayon ng school, eh pala niya, and it could be their favorite subject for that day, but wala nyo ngayang uurto niya bala niya nakun. Jamar kuli dal mulukur daro di ang bala. Wanganya if walto yaka maram naku walal jal walto yang nguru yuda kulung walto maram mung munuman yan dina. Kauchi stal di ang bala these days. Yaka kay dal bala niya dukkal na kun nguni ngatil kan nalcer dina nalcer kan ngatil ngutan merangal ngalapal miri kagandar po yung nguni 60s, 70s to 80s to kangga jambin marcin ngay. Nguni 90s kadona duta senya yok tamala betro do mok jamar kuli nimur suka try walang education grupan rumia ko yam mari lakram aitu ka bridge man dule murun nakun balanya ngurum ngurkat maraman limurun nan duka questioning naling oleh ka jamar kuli bae ngumar ci skolil pada to karupe ngruk tu na limurun itol muni nakun dua na limurun nak dal malak maram tua na dongarai tele de area ngule mur tukan nakun try walang rumia ko yam wae ngai dole import nuar tumrengit tri palanya Kabulu terhadap almanik kain malang nerpan.

0: Dere ka nama kanga ma tonje yolong radio.
1: Yo indi warenga idwal da won dwal lango nyango ni rheumatic heart disease punja yor nyumukuling kumanyan tuni ngai wanga nyan pad kangole ni bukma kundao jal nito balan ringe map na lil na arts lil na o nito website kurmariki to welcome www.arts.com.au main mark tuan jangai number 2 tawo.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
0: Pili mak darwa mere limrukan ngula ngakol ngune dual rheumatic fever limrukan mak manguche mana parbala bicara ya kol rheumatic heart disease lili yual kiamanda dual imadany barkwaj. Dual ngay rheumatic fever gana yan ga ngay dual rheumatic heart disease gana yan. That's why dual ngay ka dual galikali nina Elisa mar ngay tumeti dunupayam lakaram. Rally linya langgal balalin dumeti lakaman numalagun kumur cerk mir ngatil walal butur bicur ngamatang diak tawo. Tuan dia dotor puna tawo. Ngarang yuranjil ka tuan dia tamajan wanggar linyo ka dual nina nga ngay galikali muka dokta lemorong. Nawe Elisa wanga ngaranu na to dual dabir kayun question na dual rheumatic fever ya kunira ko dulakara mele na dual ye.
3: That's a good question. Rheumatic is an old name, an old English word. Rheumatic means pain and swelling in our joints, and fever is when we feel hot when we're sick. So rheumatic fever is a sickness when we have a fever and we also have pain and swelling in our joints.
0: Ah, yeah. Ka tuwa na balara kunito lakaram. Na pina tuwa balara kunito lakaram ya kodwa rheumatic heart disease da ko lakaram buko chul ngara jal ngara to maringetere. Wangi lakaram da ko.
3: Yeah. Well, rheumatic heart disease is when we've had rheumatic fever many times and we get damage to our heart from that rheumatic fever, so we call it rheumatic heart disease.
0: Yo na we ngai ngunyala ka ngal dia ngale kale na pe nguni rheumatic fever po yo ngoni ngatire ngware ngai dole da rok ta rheumatic ta pe wana ngai dole ngatire ngo ya ko na we po nguni ngai ngole ta kai nga mamala na kon ri ri nya we dual nguni da mana pa na we mala le muru ngara ka mala wana mala ka dal da mana pan mir na kon dal bun ko mongor mala ngongor ga dol kon ngor kadual ngopur ngor kadual likan kadual lambara ya tangu malang uni uni riri ya kurimetik yang uni ngai kalakalam yuwal kya ta mana panawi ngur malang ngur ngaraka ngur ngai nguling uni riri riri yere ka fiba yang ngur ngur ngai lakamian na kon ngur murid dinyawi na murid murid angal to narandong alimaki rumbal warpap duna teratera mirira bicara ngai kan uni lakangal jawa na dia ngur ngai ngale kalenja ka nawi ngai nguni ngurungun ngai lengune dambo diri unyanga nyanguna nyune ya ko rheumatic heart disease nan tiangi riri diangune rheumatic fever na ranga le turumba lo warpa dara tara miri gur mur yere ta kai ngana mir ngale to ngai to meti dika ngala ka dual ngale jalan bari kuno ta mana pana we mala ngala ka
4: dung dung don bitte
0: dung dung don warpa
4: kamar mariun
0: mar mariun ngale to ngune nguri ngi to dambo diri un rheumatic fever nganya nan dibal jabala ngale to nay nay dotrok nay nganya nganya ngatu dan dan una nguringi riri muli gal ngonga itu win ngomir ya kanganya nguringi riri ngaya tam rheumatic fever inja
4: na bele dual yutta riri tuan dia rheumatic fever yutta.
3: No, rheumatic fever and rheumatic heart disease are very old diseases. They've been around for a long, long time. And we find that rheumatic fever is very common where there's lots of people living closely together. So whenever that happens, we find there's lots of rheumatic fever.
4: Dwalinga nga tilingo, bibala nga tilingo, uniwalakan, barwalik kayul ngol, ngura, wangay ngol, wangangol. Ka nga tilingo ngay dwal, ririn mala. Rambangin mada.
0: Nga tilingo mada nyo ririn mada rheumatic fever, aga rheumatic heart disease. Paman ngoy, baman ngay kan ngoy dambu na wi ngay kan ngoy riri, baman ngoy ngoy kadwa na balabarak na biliwan na ngay kan ngoy malang dunia na kondole ririn mala wanal ngay lika na yul ng walala ngapangal man na minyangura na wangay ngul na kongiri mangul bunbongor eh bala niya miringay kan ngun ni balawal kan ngun ni dauro panminan ngun ni ririn mala tuwari rheumatic fever nga win ngun miringay kan dole na win tuwan dia ririn mala nguran dia linja limurung kalinja gali ngur kabukmak ngul wangang ngul malang ngur yur pican mama mak ngale murja tu na madwale yan bidwale ngai na kondutan limurungal jagale ngudwale riri yakka ngai ndwale ngatele ngo riri ngatel wal nyakan ngui ngai riri brakin gade ngun bala ngai nguni del na limurungal nagale ngoro
4: yuro ngatele ngo yan
0: ngatele ngo yan ngun riri
4: baman
0: baman ngui bir
4: ngunna bala europe
0: yo
4: tuan jariri pile walakan nguruk kolakan nguran wangai ngul pala
0: banyak nak kon limur nak dia ngun balang nguruk ngura ngun ni limur kariri da urupan mere
4: yo beli baman ngoi dal rere yakka dal yutta rere yakka tan ja baman ngoi ngun bala europe rere er yutta dak kon limur ngal da yutta ne pala nyan
3: yo so rheumatic fever is an old sickness but it's new for Yulmu in northeast Arnhem Land
4: er yutta dak kon limur ngal da yutta ne pala nyan
3: rheumatic fever and rheumatic heart disease.
0: Dual ngay rheumatic fever gana yan, gangay dual rheumatic heart disease gana yan. Dual nga nakunikan nga kul dawo, ngunin ngay yan, wang ngay nakunwaka na nguruko pwede, hindi po yung dawo po yung. Nay po yung rheumatic heart disease po yung. Nay wilil, ngulin ni kajal, tinyan nito, at silil na yan ringi map, kawal na nung itubulo na kun kurupan dawo o nito website lmariki www.ards.com.au

0: ka nga mayul ng Radio 88.9 Dual Nunun Boy.
1: Yo, hindi wala nga dual dawon, dual lang nga nga rheumatic heart disease po nga. Yor, nyumukuling kuman yan, doon nga iwang ganyan pad. Kangulin ni bookmark kong daw dyal nito balan ringi map na ulil na ads lil na o nito website kong mariki to welcome www.ads.com.au main mak kaduan dyan ngay number 3 daw.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Nawi, kalikali, halisa, nga mani ka. Nalyan nga ilingo ni nguro ng rheumatic fever ni nguro yiri yun wanal ganali.
3: Well, first of all, if any people have those sores on their skin, there can be one bacteria or germ living in their skin, and that's called strep A bacteria, and that's one of the bad bacteria that can cause harm to our bodies. And then also in our bodies, we have what doctors call white blood cells, and they're like good soldiers or carers for our body. And when the strep A bacteria are in our body in those sores on our skin, or in sometimes they can be in sores in our throat as well, the white blood cells fight that strep A bacteria to try and kill it and stop it from harming our body. And what happens is there's like a big fight that's going on in our body between the white blood cells and the strep A bacteria. And this causes us to feel very sick. So we'll get that fever and we'll get the pain in our joints. And the other important thing that happens is that the valves or doors inside our heart can get damaged.
1: Ngulilimuro ngal ngay ka gal ngangor jiti malangora dara mar jiti baranya pi wirtunawoy jiti wirtun men ngale ka bay na ngunin ngale dara kar lap ngal wanganan ngo ngriki me wireu na makwai go ngriki me wireu ya ko strep ay me wire yur ngay ngunin madakari ngunin ngay ngulin naman jiti pala ngay lingo ni wanga naman ngunilin jitin ngun na manmak pala ngay lingo ka ngunin marikin ngun na pala jina ura rumbal ko gal nga kuro gal nga doal gal nga parambar limur nga pangurungur marikin ngay lingo ni kul ngayira turup tunja ngay lingo ka ngay ka ngun na rumbal ujaga mire rumbal ujaga mire mala miringo nina limur ngal ka ngun ni walal ngule na mangwenya nguniyin mulkuron mewirin warangul po na nguni ngayli kulungire. Kawala lang nguni jama, walal to ka jaga limurungal nga rumbal wuka, na walal to na ma mulkuron mewirin ngayli limurungal kulungire rumbalil. Nguni walal ngulukurong di jama, walal to bumma. May maka nguni madaka buna mirinja, ngayin nguniyin rumbal wujaga mirinja miringo limurung, ka ngayin nguniyin why, nguni ngay kulungin doala charjitikuru, pala ngalipin lingon ni Dakay nga namirin dyan, rumbal dyan natin nyo na muli na ngalito, daratara mirira ngalito, ririkto na ngalito, nalingon ni Imbili, madaka nguni ibo na mir, rumbal o jaga mir, ga nguni iway, nguni nga igulungin di chikuro, nguni madaka, barak nga til, bu na mir, ngalindo ka, balanya mirin dyan, ririkto na ngalindo, Dakay nga may ngalito ka, nguni ririkto dyan, bili madaka nguni bu na mir, nguna ginawari chalaka rumbal ngoro.
4: Namin, nawin malang ayatam limurong bulungon na mala
1: duwal nawin ngunin limurong dama na panay na mala ngayon mala pala ngunin niya maram limurong yan waraling ko ka ngayatam dur mak nawin ngayin ngunin kulungirin dya ngunin kap ngayatam ngayitong ni durwala ngunin mala dur pa mala durwala ngunin walang nguli bumayan tiyan nguri di mewiri
4: wengi ngunin malakarito
1: malakarito mewiri
4: mewiri
1: wayo
4: ngunin buwayak
1: yo,
4: mala
1: strep ay ya kung ngunin ya
4: yo ka nguna pala ngunin
1: rumbal ujaga mire
4: yo jaga mire
1: yo rumbal ujaga mire nguri ngay duwari ngay ngunin rumbal ujaga mire limurong mire ngayor de bile pili ngay ngunin manguchi nga matir na mayan bi ngay ngunin ye durwara ngay ngunin dutur pwi ngunin wanala chan ngay lika ngunin manguchi limurong yan gom walyan ngunin bichan na mayan bi ngay ngunin balanya ye why nakun ni strep ay
4: ya
1: palawala ng lingon ni nakun ga buman nga nyang ni durwaranan abi nga lingon ni nguriri unya nakun wanala chana chichi kurjichi duwal ngole le mole kanana na mabai rumba le le murungala ajamar kule wale murungala ngawala kadial mukawanga ngol ngale tungun ni kura kudial daka nga namir ngale tungun ni ngula na nakun lukka balangale de dangaderi na do na jichin na wendiga kurakna Muni ngay kanguran, muni strap ay niya, why, walang ginagan.
4: Muni marakarit siya,
1: may marakarit siya, may buwayak siya.
4: Ang ngayon ikaw ni, nawin siya, kung kayo na mirya, kajaga mirya, kajaga diyan.
1: Kajaga ti limurong yan.
4: Uma ngayon ikaw, muni, palaralim, tupal ikaw po na mirya.
1: Yo.
4: Yapit yan, yapit yan.
1: Duan yan ako nikan nga akul dawo, ngunin nga yan, uang ganyan akun waka na nguruko po di, hindi po yung dawo po yun. Na po yung rheumatic heart disease po yun. Na yun, ngunin ni kajalto niya nito, at silil na yan ringi map, kawal na nung ito bulo na kun kurupan dawo, o nito website l mariki, www.ards.com.au.

0: Tuan ya time 6 o'clock dah melmit pan.
1: Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana? Ngaraya korawa ngati pungkan kan ko? Kan numai korang ama yorong radio.
2: Yo, ka welcome. Tangu yorong manikai wo awa.

ngara tami selandu maganga ma mlingin bi podiya kumukumuk rapma murunga dipri maganga ma yolong radio

Yo, maka nga mayul ng radio, ramen gening ka tiul kurka kaya talamra dual maka radio nga madol bala gumur ka tirkun galek ngor. Thank you.

0: Nah, lu minggu beri tu ala, lu beri ngau dali, mayali terwa menitir ngai.
1: Yo, dah ngokam. Lu minggu nunggu. Panan mabayanya kanyi na rambangi, ngarung rambangi, nguya rambangi. Mana pa? Mabayanya ngarunga.
0: Paingo. Paingo lah kuki palanya ini untuk beringon ini.
1: Yual klinggu?
0: Yual kneyan.
1: Ya kamar ini biara birka yua.
0: Wangga jara kolon untuk beringon. Ka main mak tengah ini tidak. Mendingai likar aku bica na bili mal tu na kadara ina ngaraku. Kawangan na midalin yulika. Wangan ya. Yuri ka ngarang ulin na ngun ngayang girumbal niya. Pat ka ralika da kay nga mga nyan. Mendingai raku lundut miringon. Every day niya. Ka uripu ngaraki bahay ngun akun guyangi. Ngula lundut miringon raku. Ngurang ngaratuka, ngaratuka marici, ngaratuka buluyun. Pai ngarang uli malak marang. Wangga agan marang ngarang uli kalundut bidi nguraku yung ngaram maraman in many ways. But a special rakulundut bidi nguwanggan ya, ngundi ngay libay ngarang ganartul. Ngundi ngay likabitya na bilira kalnina agamal tundako. Ani maringi yun na ngarakadu alakaram.
1: Iyo, don mandarangan. Iyo na nuna yaga dan rakaram. Ngaruti kaya wanggan yara nuna mirin ko anam. Ngunung baya nuna ngaro biya pulung ngupan ka malang duman. Iyo na nga yaga rakaram.
0: Wanga ya nga ito ali, hinin nga manika. Karwa nga ito ali, minitir daun. Ngayi gumul tarwatin nga rakal daun. Wanga jangai every day ngala lika lunut miring wala inda kura nama jamang or nakun for short time jamang riyan main mak wanga jara ko lunut miring mala muni ngala nguli kurul yun wanga lil ngali nyuli nina ka kunga yun mir ka daula kranda mir Mariki hunting or only certain times when you flying back to community. Angaira Kulundu men makmritir.
1: Banaya.
0: Yo, uni yolmo.
1: Yo.
0: Men mak. Wanga jara Kulundu, uni din lundo. Uni ngay ngay wanga na marangala. Kangri unangay karakal. Uni ngay ligabitya na bili. Ni nandi murunggal buk makal.
1: Kangunung nuno ya kabir kayun. Iyon na mabay kangu ya rambangi. Kangarong nga. Ka. Nga lambal nuno ngarong-arong andan mabay nung kumanay malton.
0: Nguni ingar ako ka ngarapin wungalin ngarangoli ka na namir. Orang aralika, kalau orang uli, kamari kiri nyuli rambangi. Warpam, unin beli unglin dako.
1: Harun dulu bayang unglin apa nama? Harun dulu bayang marungam, nguyam bicuing. Nama dulu bayang nanya unglin am.
0: Nama yang ratu nganyan, ruyun ngaratu, kamari kiri marci ngaratu, ngaratu nama nganyan itu kamaltu maltu dako. Angun itu ngarangoran, muni ngalat tu bayang ngun nganyan nama, ninguli kan nama nganyan.
1: Ngulukko me,
0: ya kaginyal yor.
1: Nganya bayak ngulukko me nanay nama, na. Nama nunu ngarayangan, nama nunu nanay bayak abitya na biliban na enam, lunduk mingun nam nunggo.
0: Wey!
1: Jero, nunu bayang nama nanay. Riti nunu ngaruyak kurgo, kaya ngili nunu ngarunga. Nunu maro bichan kam, wey. Ngacil ngaya jinako napa ngacil jama ngarun ngaya arungan nana pinyin ngaya napa birka yun me wai nguna ngaya napa minin kuwan nguna nyako ngaya arumayam kalko lang nanay kal kulak nanay. Pilipan na yan ngo lundo mingo bayang nuno ngaro nanay min ngo.
0: Kaga na ni kado alakaram ay yakang aram ay gido al na ni kalakaram.
1: Tare na nuno bayga bay ko min makuman may min nang ngo binakam lundo mingo dangal magadaro ka mi. Bana bana bay ko nuno bayga may min daray.
0: Wey. Nakumuka.
1: Bayang nuno ngaro nanay min ngo. Nam nyal kam nan gon ngai
0: wai nani ka dal thinking ya turin ka ya kur thinking e
1: yilipim nungaro ka ngana nai kuj parun ka birka memurun
0: pane ngaya bayang ya ka kuj parun manana yilipim kangan ga ulnan ban nya kul ngaya ngam
1: ako ra karang na ngalau jandunum dan garuan
0: tango mo na pa no choro
1: tuan maya ka ngaling guranan tuan mangaling aro birka yun kayal nganan ngaro ngaling gulu wede yun nan mambay ka bayi nga
0: ano na yaka dang rakra mam
1: nan mambay ka bayi nga murali mingana no choro nan bayi nga lundok mingo yung almaling guro
0: wahay lakra ngon niko bayi nga kadal kuyangan na ni kadal thinking ya daon bulon
1: Nucurun yang ngaruh bayi ngurali mingkan. Kurutu min yang ngaruh yul ngalingku bayi ngalunduk minggu ngalingku rali mingkan. Ngunan yang ngaruh ngaling lunduk minggu yun rali workli.
0: Ngan gaul na ngayaya kadang birkayun mabayi ni nunutu rakraman nyakul.
1: Ngunan yang ngaruh ngalmali napa. Connecting na ngaruh nunay ka kurutu min nunggu bayi ngunan bayi ngalunduk minggu ngalmali nguruh. Darang kan?
0: Ngan gaul min bay?
1: New work na.
0: Pa'y ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Nito lang karaman.
1: Ngal maling kunda na ba na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngale nga raka na may minji, taruk. Ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kunda na ba na lundo mingom.
0: Muka lundut miring.
1: Bukmak ko.
0: Ini lakangon mabun eh.
1: Bukmak ko na nabalan malang ko lundut mingom. Na umera yul nuno.
0: Well, na, ni kado lakalaman
1: yung. Mutan nuno arong jinang linggo yung chula yutu jinang linggo yung baik kan nuno arong maringi yan lundut mingom. Panda maringal maling ko na di ka ngayangungan.
0: Ngagawa di kajil baya ang ay mag-thinking ngayon. Pilingan lang ito ba yung kuyangin na.
1: Muna na lang yun ang wala ka na hilipingan nung kurang uwi amla. Paano yung lundot mong nung ko?
0: Ay naan, bilingan ito gyal kilto na nyalakan. Na mukha ko'y nyalakan nyalali kang unang kama. Rako yung ara. Ano churo? Yung mo ko ninyo. Manymak. Ga mirikin aku yang ada. Mungkin singun yang ada luka. Yo. Ga wangap pula.
2: Duan jawal lo 3 a.m. Yo lo ngunyual kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jadaw yuna.
3: Hi, I'm Erica.
4: And I'm Pam.
3: And we're from Alice Springs Karma Radio.
4: And you're listening to
3: Yongno Radio.

0: Yo, nami repok magior ngo.
1: Ara dia nunu mura. Alika jama dia lengor. Alpa race ngor. Yutan gajan jaya ko. First kena berkan. At kala ngaya ko kanya ito. Siriping ay kandaran. Kada na dia yung balanga race na. Which is na yun akun. Nabuli ka. Point men jamo lang. Nakon sentelik mido ka. Na yung malawalang. Ayde jama. Applying birth certificates. Kaya everything na kon job provider na pala na yun lang job fine ganyan yun na ako na kon manit may welcome rally maritiga looking for job ko na kon ganyan everything na kon
2: how do you feel about Jamal Jenerung and Gatorja?
1: Jamal na kon main mark very important na kon always araligan na kon Jamal ngayon na kon nga grow up ganyan na kon love dago ka paro ngayon na kon na kon Jamba is my name. Life, na bulan ya.
2: Menmak, thank you very much, Jan.
1: Yo, Menmak, thank you.
3: Legend, legend.
0: Yo, thank you, nomalang ko. Butter ito daw, tambal yol ng radio li.
4: Yo, ngara Johnny Ngarpiju, kayo listening radio, 88.9 FM.

Arakoya ko abanunji ara ribe ara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngrenga re kura nina kalopa ka radio gronga ra to la wanga ngora yul ngo radio atko abalanya yul ngo

0: Yo, bookmark Elvis Hour Monday 9 a.m. ka Wednesday 4 p.m. Tinali yung radio nga.
1: Kaya nga, lalara. Tagan nyo lang nga dati yung kwarta. Manatabra to pa, Emily. Kanya nga,

Mandaka, Lalara, and Manyangutun Rukata Hunta Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngampilya ma angur kumanya. Angur kumanya ngampilya ma ako nganyang naningar ka Erngeri Uramara. It's from Bigoton Island. Nganyang naningar ka. And ang mga all for you.

0: Walom dango ka 5 a.m. na chado anan.
1: Yo folk manato ano mga ama yung radio irkalango.
0: Yo ka welcome tango yung manikay o awa.
2: Ang alingo maraginan mga

0: Hi, you're listening to Yolong Radio, Melen Gibi.
1: Yo, yo, ngamakule, main mak, ka nawin balang uli, tuang muni ngay, dagat ngay bing uling ko, uli ngatili akan, muni ngay gandal daran rom, jol unalika na, bulit unayol ngo, ato anjang ngay dewan balaga, warang ulkuran akon, apa yang ngon buk maktun ka nama, ka, Pribungeling on the Lega, Yai Tan Malton, Murur Tumira Leolmo, Urutumir Bala Barquai Kunamira, Murungi, dwelling on a Mulalemka, not Janica thinking Alamuru, Yalamering Alamur to Dolly, Nanya, Tackling Dolly, Yuchola Mulao, Tukalem to Malton Limitunga, Kulmram Dolly, Bilmram Nanga, Tukal Yangola Yolmo, Janatan Dolim, Lulunja, Matipunja, Ropulo. Kanguli tiak tiang tu kali yang mereka bija na balau dia pula malang malu na kiti mu malam ini nak kuncang mu nama la jenka yang nak kun na bau kami sih nama la kagak sih na na yatual na ngalih murung mu nak kun dikai ngai mula kapir kayu ni murtu ngai yatuali tackling ya langu mere ulmra mula uyu cuala kum na mula
2: kacal yang ngai kado lingura lingu nyumukun nyan ngai tual community nyumukun nyan Yang kena kon pijen dora la kram nakon nolon ngorong nyenge mak 4-5,000 population apa lanya yo nyumuk kon nyenge dol iron road mak 900 ke ngunyi ti undi ara la krangal le atu kar mir mala ngunyi ti kakal nanan ngu dot braman nalchan ngale murtul le murungo le mur room na loko miriam he pijen ka palanya nakon ngula na malan jamar kulian ngai ka wak waktun piling ngale muru ngundire leaders malaya baingu ka mila kana mere walang yan balayan maltuna nal malangul jalil rumlil kayakan dara napunga ka mila kana mere bala dipal bala rale epijen yo tiang bala ngale murtu nama maci bala katat maci Wap meram wang amarci as leader apa perungul malangul tua kairi cangul. En bukulung meram dukar meci meram pala bolna ya ka ganjareo tarangan amere unyi di jahal ku maltun amere ya ka tungai maltun goyor ku pala ngai tu bicana bayangu dua lengaranya tanggor er pilingal itu ni bayangu lecukul amere wangan amere Ya, nawe nganak kurupan mere nganak komanya tau, evigen. Yo, linggo yutan ngai kanina daral na dual miel kaderamu. Ayan bala maci wala ko nayan na malain ga yutun banya tukang ate. E bala nya, anguni ti ngai bingui an ngai tu rungir backyard ajama marci bala pulna. Yo, linggo nguni ti malanguni This is in making your can strongly nguni walal barkon undangar meter wal kan ngetangal kayan bil limru jamarangal balangal limru payangun nguni put it into action ya pajar payangun limru nganya nguni kakal mirengal ja ngal limru ja nguni en jal kun mal turun na malan ya kur ka ya kan kan nguni di jama worujen na ngai nguni mistake kuna ngai nguni kamru ulana bundien Jam manganya bu kondur turun na manganya bena rual una apalai beli magael rulang tu na
1: ma eh beli kondur Europe na nakun kurung ngala covering na dah na kun light cum reter eh rual muka dua leh tengah ini dia lengai kaganjar yang orang na kun muni lim tu muni del kurur muni dia yang palangai muni lembur macam na ngal na kun muni nyolan del kurur na witnessing lembur wal lagi nyolan kan jam na kun malanya mere kabala natu makamur macin barkwaj kuala ribun bicara bala macin ribun bicara bala leda bala macin bicara bala guna la belakan decision making we pengguna ya kan guna lain wangkai wana kun ngatu lu wangkai kan ya long roll kan decision making wangan namin wal kan buk maral kan rom dal yura namin wal kan ya kait wal kan bak ngal kan na ya wangkai ngur as wangkai group of people village people guna Nawe, Billy Cancel Zore, before ngune ngatil ngai kan ngune ninan nyan nawe daran ngai kan dole rom nining ngatil ngun lerwe ngun yonen wonga ngurukan na na kan ya kamuru mal gol ngan bak mal ngun ibili wallo wonga ngur wonga ngun area ngur wonga boys wonga mul kor bak mal boy ak ngale boy ngol yenen ngan maga ngul na ayan wara ga jaj ngai bonan ga jaj takal rally jaj tru jaj kuram ko alani jama kan del koror yo ya no ra ngai men dur tru ra pulu ngap man da bunan ngai mi mala tru prangala jaj jarom ngai ngap man tun bala ngai mi cin ngunin da kan nen uri pulu uri pulu lam cin marang ngal ngale murung nakun uri pun nen mala don ja generation uri pun uri pun nakun malang uli ya bicara bala cemak bicara gam ngai da grup ka saya marang ngal meeting ngai jan no dalan kan tulu ngai jan nal bala mak consultants na mak ta lana malanyu bingu yang ni yalo ngurung ni panda chenwal jama nga mga mayor bingu yang korong ngurwal majin takkan ngung ala gabman tu nya biara ngalim ruka jal tenim tu nya ni nguni bili rung ni mambala yang nguni maraka ngay tu nguni wang ngul ter karayu al ter ngalim rung nguni rung nga tili nguyan ngalapal mreung
2: wang kaj bulu min ngungal and di balik numalang kamarang mada pukmak ngay kaninan nguni dabo liya wang kaj nyan liya wang kaj kayaan ngay macin rumbal uripuripu kana anamin numar community ngay macin ngutar nguru-nguru jaka ngal mitira lecun mitira na tao angun hindi tao ngay lea kuturun na ngay nyul ngun kurutumirin marka ngay walang nguni maltur ni yan jalkun balayan maltur kamin ngungul na ngay kurutumirin malanan ngu kawan amin nan ngu yuwalkal ngu rumbal kapapuro ngay nguni nyan ngay pichan na nangal kam bilin ngaran tu marching ngara kalain jalu dia ngun rumbal uni ngara kaya meter kungga na maram ka tu nen ngara tu balar nuri nen bala amin ku menen ya paranyan ngai mele na kun nguni ngai tu marchi uri pul na cooperational o funding body mal tu nen bala jal gun ka nguni guru tu nen min ku manu nen grassroots jam panjing mi suffering na to ka ba na bala laruman kungga na yo balanya malai ngara kanangal ngale muru yul ngu uni ngale tia ko ja ngale to rungir na nga ngurka man uni di na mala ba rungir na ngal to ga ngama ngama yo na ngale chalango na ngale rumbal corporation marka nga itu jama ngunal banjien wandal ngur mil muru nga wal to nama bukmak to ka ya ka nga itu rumbal yo jau yo na bala nurip raman uni le ya ko yuk to na nga nyan do yul ngun kurutom mirin pilingale to militer mrengeter ingilek to tunggu-tunggu balan-balayan uri una balayan dapo do mokturna yul ngoy ni jalan koroto mirnya mala adiel
1: kamay mak mrito dol na intaro ka kabring na nakun abilin dipong dam kadore unjaga thank you nung walo ya

0: My name is Gojira. I live Paroi. And I live Elmeria.
1: Yo, ngara Andrew Wurumba.
2: Ka ngara RM Kulungul Kunambe. Palana Purmarchen Marma Leo Station Lil. Field trip Lemurjama. Una wanga chaya station Taling Boy. Ka Ripun Wandawe. Nekodao Malmanro. Nacharoni. Malapal Mirmala Jipting Michinola Ganatar Nako Risengo Kanawala Nangal Kamingan Marchin Limurungalkan Makon Wanga Changara Tulakram First Jange Marchi Ka Mining Ka Second Jange Marchi Ka Papna Nganichimra Ka Paptunye Nigama Ka Boka Mission Gambling Na Yo
1: Natao Kangola Katu
2: Marmangi dau malmangal jalemur walangal unile a station gra wanga tenge dau ya chola nangal kan nange kanu marchen kal urlemurungal wanga tenge lacho nange lacho tribe ko kajamar kulo ngale pen ngenen jo nam mandike yolungo inna nange ya kan nange lacho epalanya kanal ten ngenen jo jama katau malade ko Tu ane nama tu ngaman recording ora.
1: Yo main makato.
2: Ma malo main mak.
3: Yo recording at onda oil. Ka dal tu wangai nak kun ngaratu ka anapur ka pagi aku lagam ni. Pira dal pande monogor. Ngai nak kun wana dia lena ones kabul ngai health worker dia aku long term health worker ngai. Jam ngai kan dia area ngur nak kun. Nenok kung tu tau ngurungin maram. Light tower pun malanya kau nyolong tu join in kata aku ya aku yo now kau dal now kau ni najak kau ni kamu ya wang yang ai muni pelang ngan apa rumah wale lah ya kur mariknya dia ngan ngoleh na na ngoleh ngalapal miring na wal lang kau ngalapal miring kau yang na wui leadership murung wal jama ka hao na tu kamu kau ni walal murbat rally homeland lil malang ngulia mitchell Nangai kan guni nakun kamru ya maricin orang jangai guni nakun ngalamur bukbak marangi orangi mining town nolun boy ngai kangal bab guni ngurungu uga bat kangani cin guni ngurungu yang ngani cip problem ngalamur ngurungu kan maricin young people maricin kan ngani cin lukan guni lebab ngur ala bingui nol niap jayul ngu ngalapan bir ngalamur magin nakun Tamu ngamang main minan balapi jaya ngalemurung era wangal lam chill malangul homeland balapi homeland movement to start nawal ngune yo dia kui aduali nakun dibali kamurul township nolun boy ka ngani ki ngurung ngai yakayan ngani ki kangal uri pemalang nakun ngune le map tur nakun nakun lem kodiang ngun belanda amadual wangat yang ngai ngune ka ngune bab ngur meeting ngur dual nolun ngur dara ka pau commission namala indopian ka kum pemli murungkal ngule nakun ya meritra Nampang alam rong maci, lalu ngalik na pelat dengang drama maci. Maricinan gayor ngu rupiah kamaram juna main gak maricin. Pau komisin aku ajman. 20 bayi dia undal benci. Yo ya andon ya tu dahur kaya ngoleh nalkian nakun na nuku ngu nakun koyangan nawi tour tipale leadership ngu ni nakun kamuru nalkian ngai katil ya homeland ngur wanda uja.
4: Yo dia ni le mar wangga angkain young people yang young age maricin le Balai pap lokangan je lengonal aduj ruangin. Kadina kaperawe kayurun ma arci. Ka 20 lu bintai ka 5 arci. Just for one week ko ka nina unna aduj. Owe bunjali 1 month or 2 month nina irkala. Which is yajnya anabrong community ina anabrong diagnosis ka important ya is jamar kule to come. Rungin mam jamar kolen lele safe luangal kabolo educated school tuar ngana bulin nama bichan especially ngara ngale bernya nama pele ngara mainge I've been through this situation yo ka nama ngara le barkurak tun
3: yo yo main mak ngider nawo dali darok answer nakun yan nguni nakun ni gamuro balai Uni-uni ngai leadership rulang mal jual kemeri angal marival mal kuyual kurung dual leadership yang ngai uni jal kri nguni walal nguni ngala palmir dal ngai dal homeland no dal ngai kajin ngai nguni bili jal kri wal len mulkur ngala palmir nguni wal marci kan ngana merun
4: ni balak tal tal ngai dal wanga nguni wal dal wanga stable chana bang buk makko dek tal ko kabolo jamal ko ngale merong dapo kolon boy tal yan yo ka hafle yaurin tolmo ngana prongo marking le ga charch ngola na yaj una irkala ana ba na ga courageing balakor ka bala jalkel rungin mam yo pala alanya malan ne wala ngo one wala ka ngal nga pake malangal merong yaj malan ngani ki ngale teang wala ngan pumanyule before in 1960s ka 70s to una la ganina ngala pal mengele morong irkala ayuren wala ko ko ka marchile le wangal na mo ya wanga homelands balan mo ganina ndal wanga ngol ngonen den don kalken ngala pal minna yo foundation na wana la narchar ninan ngatil adona ngana brungoy yotta wen new generation kabolo bolo coming up marche jamar kole sa yotta bet na ngamla ngelengorong yo dol mango at ko dao ka bok ma ko da nam ya homeland maga ngamali
5: yo daro break na ka bolo dao wadao do sharing yo

0: My
1: name is Peter Nopro Unumura. Angara Wandamu. Half year only in Chalking Palmo after Hundupangana Walana to Javan Jumla Jumble. Ting Bele Orong Napigan Apungu. Eight Malangang and Lalle. No, Tiba. Irkalai katana na pungo yait malan marangan na marchena yo lungo yo ay ang ala pal mea lungo adal ni na strong people amna all people mla mo yo ka lakang ay malan malan ana pungo ala pal mea taruk tika na ngata malan lachung ana pungo yo lungo ay but unay niya kana yo lungo ay ngata ato na healthy food tamalan. Tiba nak lakukan jari orang api ke mana? Marangan ngata, start na really na marangan macam ni. Ungu ngan apa? Batal na problem kata na. Damage nanti kan ana. Olah nana, kong takkan jana, turut takkan jana lukana. Ekan awak ke step tinggal la perlu mengalih na. Jal kiri ka. Juna merungi na ngata na mulakan ngono wal ngata strong, really merunamro. Wah, ngapa kita kangen lelengan apa pun kita ingat tak? Wah, ngapa kita anu perstart na riri yang marangan orang batalan na pain? Apa lah ya? Yo, asil lah itu homelander strong ni naura. Yo, strong ni naura homelander. Ini beli ngapa beli macam keringu? Bayang o, olah na damage. Apa lah ya? Yo, kau tiga nama lain bayang o. Yo, mana lelengan jal keringu olah beli macam naura strong people lah ya. Jangan lupa macam nak orang orang nak lapar niu, angan lapar ni akan cawu nago. Nah, yang macam aku kata nawa orang, tadi kena melayan minungan lah. Tapi belum lakukan jadu nang api ke mana? Mungkin kata melayan marang api ke pas start nang rilek tu nang lapar niu macam mana? Yang ni nang rumbal lah, tika nang macam mana? Apolo young people, tengok belum ya? Yo kul kul dicim, lapar niu mana pun ga? Atau tika nang kulacu, yo ngoi. Ini saya lagi cuma macam strong korona. Iwal kau orang orang ni mereka ngana ni mana. Anak bayu tepa yang mana orang ni mereka ngana ni mana. Malah nak kau ni ayat kau nama jenis cari mana. Beri kau nak larung apa ni? Yo.
2: Yo yo, yang bulu di balik nawe. Yang orang kat yang ayat ni ini ngai nawe gamuru nak kau. Alim orang tua belah istana melayan. Burang untuk bung napa orang buku murmiar kara alim macilah. Alam rumah kami ngoh, yo naui, yang golkon kami terhad kaya yang alam orang yolong ini macam itu nama ina ulia, tuang ayam ni, kamera bagai na, pelang ayam rukuri, tukar kur mamp tu nana malam macam ya, tuangkan yang ayam ni, kiri ayam ni bau kami jen rupiah alam orang langai tu bukit kur orba maram, birkan hal tu kama, tu nama ayam ni tu ngai pihon, win jual kama bagai, kangurung ini kiri orang ngai. Ngayon pita kiri anuin, doa li ngayon ni kamurin, wangkat ngayon, dumarin ngurupan numalain, yan ngulibili, doa li ngayon walang ni kama, ngapagay kiri, niripan niya minkin, wripwripwri rakay, wripwripwri ka dahon, bayang o duri dahon na ngo, birka ngalika maritin, wripwri ngapagay wal, dunga daho, ngroki, kangana po riyang ngunin ngunali, DL Arts, kuna po research, siya malaron, bijan kamurin, maram, na ngayon ni kamurin, kawan ngur, nalcan ngay kangunin, maram ngana po rung, Ngai pihon doa nak kun ngurungi pilihan mission doa le murung winja, kangalin doa birka yang ni kama doa balai mulai nak kun ya, kangalin murung doa nampang ngai meci mario orang ngalik una batalai ra di balai, wangai jurnal belam ngalim murung kuni ngalim mulai me tukar una mungkin ngur malang me bully un street light ngur doa puluh galang ngandual, kawangai jangai ngunan belajar ngur nauna mission ngur nangalik wajib mana mission nangone, yo. Muni ngai ni memang ingin anak perdau ngai pihon toka wenja ngai pihon wen wenja toka alim beri toka birkaian kama munal bayi pewal ngatilan muni jama nganya dika teknisin tu mala juni juni ngap pihon jama marka ngai toka unurup pihon alta unurup mangai dah ngai pihon muni mari cimbalai nan ngoyan ngapa ke ngoloki yan muli tiak tahu ngali muni ngali kamar cim ngali muni pau kamjin ngah tunggal ngali tiak undau dual ngai jul jaga tahu muni nguli ya. Mal mungkin apa dua arts tu dahau, cul dengan leka dahau dua le, ngai pihon dua pihon dia always. Nakun paling yang ngai melekam, wang gak ngara, ala tangala unja makuan milin unang uni beli ngala nol kangol ke beli rupiah ya belanya apa yang ngai chance secara ko makuan kan arop 1 million chance ya belanya makara tuwe rupin bayang unang ratuin unang belatong apa ke malawin bijan wali unang tuning up jang unang jama unang bau komisinya malay ya tuang ngai kamur malay kaya nung uli balanya balanya kurna kuntao kurma lang kurna kuntao liur ngurai dia beli ngana puru unang liur ngurai dia lingkut tam na unang 12 episodes 12 tau malah nyerpan mak malah ngama ngada nyura kae ke yol ngore dia ngur dia ko gambeleng bu ngoni ngai ni tukar jaga tau nyan do grupan ga tau lakram na na ngai ni yol ke balanya ka nan ngoi na yol ngoi na ko yang na nja naljar ngai to kolion o yak ka yan ilung ni tau ngoni ngai ni yol na ngai da ngoi na pur mar ngoni it secret ke balanya tau ngoni ngro ku ngai pian do ga watang ngoi yan ngoi balim kri watang ngoi ni yol ke end of the danger ngalin tu birka oni ga maka tabar ngalin tabar tu bing ngalin yo ka namba ngai mi ngalin murong dala yo lungun ka ngal na bala dangang dala yurta bit mi ji na maka bi jenu ngadi mi ngun mak papa mi nguru tu mi ring wai nal ni kamar ji wai tu al birka ergo wa ngai mi tu marci ka na ma ngun mi ji ngai ndungur ngun gat praman pi kang bi mak ngai ngun ye bala nya bala yan mal tu na tu yurta yo lungo ka bulu yurta wai pu ngai mi ji dang dala bala ngalin namba nyindin kon ngam le wai pu ngun ngai bau komisin ye yo lungo yaka ande al nolon ngona bala dawe na le spring we pung we pung wa mitjur muli na kon ya markap yo ka ngai ndon ya homeland na kon ton ya ngai picking dol homeland malanga na por beli di pung ngai ka homeland ngur bala in clear in na ma na ka na ya happening na ka na ya man ngona mitjin ngur mitjur like bala na ma tuwa problem ir kala homeland ngur jagalian to ka na ma beli ngai ndon ya homeland jagalian wanga unin beli an jal kiri ngalap pun beri mal tunun dewal marci bala jal kiri depan bija beli nak kuni kan nela kengal ya yo dua le dengan problem jemal ingun apa inji ka tunggal le berumak kui pun jika ngana purunga malingun nal dikai homeland ngur meeting ngur makna mena wangkai ngumar mak ngual le pun dikai do pulung ngalap nyual kuwa dikai bala timi bala tika ngana ngama makuni le ngai kalaking mak leadership ya bala nyana kunung le ya Indo ni bala region melabai ngoh ni dia kui yo ga dolian nakun ngai don yang ai dal ngai ga jin ngai mun ni belian jal ke tian ja homeland ngur ale murung buk makko yo tu inde wai ri mari ku terau tuan jang ai wa ngan nakun ngul ya dal yang jal ke ngun ni beli mari walal jal ke mal ku walal kurung walal mun ni wal lang nakun foundation na wal leadership ka ngal blander brother lo ngai jin ngai na ngai ka bien yo wa ngai di bale beli na on na we da ur ka no question ale merong di pungur na kon homeland ngur meeting ngur juna mai ngai ka kacal ngurang ale tu ngula ngula na kacal lo tukar maram tarok ngula na ngal tu bieng ngur na kon yol ngun ngunin ngai ngunilin na kon area ngur diang juna maga nin na ngale merong na kon homeland ngur jangula ngai ka kanjar ngura o tarok ngula ngal tu ngunya educating o ngal tu ya ko yam o bae ngon ngula nawen gorkon mak bae
1: gorkon mak the only way ngana bruli jos nini nanokal nini kawangi courage nganya lele lele homeland nge that's the only way ya ya kan le yan marcin juna makong kawangi una bama bele karke nune ya bala ngana kon yo mulukor ngona nokal wanga ngula na yo ka rupen na westing bo commission ngo ngani jung apa yang un mula yoto oi laptop baru pe ngata oi yo yan unen bele ngarab no na we na mal di pung yan na na na nyal gar na alil na hom na na foro to meren eh lele no ngai bele we bo na bele ya arab mai ngi mira wala ngo yo orongo gorko no nga eh, korkon, that's his own will, own desire. Deh, ngarang lang nama. Yo, and it's too hard for nungo to courage nungo. Ngalit merengon, yabat merengon, babat mengola na merengon nungo koroto in town way. There's a battle issue, apa niya?
0: Yo, we're listening Yulong Radio, Dunjingur. Ngamakayulong bakpakto.

0: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.
1: Tuwal nga raya, kawari kipikele. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, kawari kipikele. Yolngu, yolngu, yolngu, yolngu.
2: Lamara mari na jama. Nguru iru na mari jama. Punya mina mada.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Yo, kamera to da ula kam. Yurin yung ni rako ya pa mire ko yurin yung mukol yan malay linyo. Ay linyo lang ng may muri ko na rayo. Tingkan wa ang ulo nila malay anding lang marikin. Ani na linyo ka balalawar ko yun ng arra. Pay, malay marikin. Bicara. Malay marikin ko. Ang ayin bicara ko na ya pa mire ko rako.
2: Yung rako.
1: Kumil po na muka. Yo. Helpo na. Nakaral wala nga. Yo. Wala nga ibigyan na yaka na. Yala nga lito kami yung makna na yaka. Marikin nga lago. Rako maltur jal ko. Para lang yung marikinan. Bala niya ay walo yung nakundual. Para lang yung winya yura. Laro nga na lang yung kan. Pandin lang yung makin nga rin. Nguro nga nga yung dulikor. Marikin lang yung kan. Kandar nga. Kadabay yung nga rakan. Kapitirakan mga nga eh. Jaikar ni ko jaikar aku yang mal terjal ko. Ada dua orang ngah meringki ni dua itu ngah bicara dengan ko. Kalar kamar kini nyokan kurpulurian. Kurpulur dua orang ngore. Tahu ngore orang ngah. Lari bambi cua ngah ya ko. Kapal ada nyokan mal kini irajal lah. Ngoro garnya lagi nala nyokan mal kini. Main bakan dalam ngunja. Balal nyunda ngal nayul ngoi. Yuru nyala ngunde mukul meringo. Marakan warakan batar. Ay, makin ni warakan dinggangal balanya ay waloy. Wih, balanya warakan dinggangal makin nangal nyukan bay. Lingwan marikin yan. Kandar mo nga iwangan. Wai, tiyal nga linyo na warang ur. Alam siya gul mo der. Katot linyukan ninan. Ninan linyukan yurjan nga na linyo. Bayang linyo ngata kanalukan na kapu. Kakultur niya mang bayang. Ninan linyukan kapikyan ya linyo dal na nangal. Kay kanaran kulta. Ang ay makin ni maday nga may bumar na. Ay makin warakan ni bumar. Di nga na uy na. Kuwar mo din nga iwaloy. Bala niya na kundual walo dal. Ay kultang una unara kang ali jarka na nga tal na warakan na bigyan nga ra. Para lang yung jarka yun na. Jarka lang yung marikin ka. Ang ngayon dabay ay dar na nangal. Linya lang kal ngadip miringoy. Ay yun maraduan dya. Para kay kan wana yun na. Wana yun linya lang ay. Kung una kong nga may bigyan nga ra. Ya kan ni ngat telegat ki ngara to dole ko bicar ngara ko ayo ning gi kan kan majara no jai ki na bicar ngara amari kenda bur na lenyo dar kiar no madual ya kabara len lenyo dual belega na lenyo kan nen nenan para lenyo yul ngo penyalang barang yul ngo benana lenyalang barang kan bunan bicar ngara ayo ay makin ngat nan lenyalang mukul merengoy nawe aku yuar nga manda nawe rakunya rako. Mahibig manda. Nga tinan mala makin linya lang. Kamala yun ni burum na guru pa warakan linya lang linya makin lukanan niyang urla. Niyang ura. Tawarakan nguni. Kuyi mala. Tinggal kan waloy. Lukanan linyo. Wala nina na napur warak. Una nina na napur. Kamala yun makin nga tinan linya lang. Kamar kong linyo nguni wangang urja markin. Pala yun akun nguna landin nguna tabla. Kati pala yun kan markin na yun ni. Barko nga ni. Yung linyo yun ni jay kaya rakan. Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batay nyanguran. Lukanan linyo makin mananinan. Pala niya makin linyalang atinan.

0: piobok mak tiang oleh seven am tu matu ngama camat kure awa tiang yulung radio mak.
1: Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numai ko ngama yulung radio.

0: yo ngaran yaku Fabian Rivercha ngamen makayul ng radio 88.9.
1: Wako ka daimiri nako ga polisi mara. Ular kanda na na nako doale nako. Yarup tu nang ito yorongon. Ular kanda na mandul nako. Ya punun doale yurung jambat ngo mukar mukar karo buram mukar yurung ngo yarup tunang itu nakoy na bulci marana walan wai dai mere doale nakoy Yarum do na do ngare, ulare kada na ma do na liyani.